chama bibi nti ebia ne mo nyese enu ane ne kwa mu hwe mi o TV suno da bi ene bibi nti no juma die no entimi maso all programs di ever say enya me pa next week Monday na obo hume Life and Caledon TV di munsha ne so sa pa mo me pa si o ebo no nanya me ko hwe na na bua che o TV da bi da Jordan me sa bouncing back with Vim and Vigor no ng fiade tata mu chuku modia son me betina

ton ne gudie ko urade amfa ya ma ye meboy ensem keke am o wa se wo busue ntimi satra because of you monsieur no be ya yesu say yesu be jira on figure say yesu ni o ye hwe ye ye ye say hunu say yesu ni e obo ase to aye mu ye ko tawo asundwe awo odo awo obu awu ade fodi afodi awurade onu kren kenti o ipenye ne hunu yesu mu nwanu se kwasi ade dinu mi ni desu de ya de ba gasa ye ho enu ane ye kwa asore enu ane no na me yesu katire ye se edie biara na enso ba no ye ne de tojem to bi betime satira no wa sako hell. Oh yes, odi ya ko bi sa farmers sa ode aponche ana odwai eba ana akoko ba na sa akoko ne nto odwai no ontime nwo okum no wa ve no na de wa wo no wa mana tra oda o kan the book of Mark 11 Yesu asemo ka tye se oh no se dua ne se tira aye bibia sa aso obe ne dua ne nso ye o se madome wo we ni pa e se obi atonsa no mu adwensa tira ompe obi asa tira onka urade asem de suba ne nyo nye obrabo ne nye enye se ke be evangelism ye suba yankasa e so bi hwa ya otim se ah me fa urade because of wundi. Na dias adwaman fo yeye ano bia na yeye na yeye ko jira sori dem wa ye na je ne pese yeye buma ye nyina ye nsachire ya dwuni o ye fo ne man toto ye ano wo mo mun mo dem nsatu awurade adio ne mo na mo dem nsatu bodi fo ne so die mu nanka hu job bible se ko ne mra so no wo tene mani penyi na unu se we are telling him. Urade moye. Wa wutie mi ene wa ohwe mi. Ti nkampaya ye boy. Kese wo wuntini pinyi na wo area ebompaye. E bia ba ko pinyi bia ye. Ese ni nyina sori. Ebe mi ya. Ese nsemo Nyankopon na me so kan wo mfa. Ke Nyankopon wo moye. Fayin free osoro ho emma sase so abere yentimi miki impact e we engine reason asatra wonka yesu asem da a day without telling someone about Jesus a catastrophe so ni mo se yesu wo mu e wontimi ni no dance na ni pa esaya no wonder the bible mu ka tere ye okra ba ko satra abofu nyina ho Onyankopon na sori firi na adwa so na bofo nyina e wo soro no mwetimi e de ni gye abofo nyina wo e ka bibia kero se onyankopon ni gya kram ento wo usuban papa bitima afete obi amwetima fa yesu se ne yesu akasa dia kero wa sori jina na so sori e jina na so na pa awurade chew e bia na mu yo emrato mu da ye awurade bone sase sere awurade nyankopon bone fache sere awurade nyankopon bone fache bione na sase sere awurade bone fache Kacha ura duan fan fun sono boni biara nchau. Boni biara waya tia ura di nyankopo unu mopo. Onfa boni biara nchau wa mumu yane mra tuo biara nfanchau. Wantun fidi enche nina nsa obasa siso. When to when you be on farm, I would have this. You understand the body for check? Kase uradi nyankopon uradi ntun fridi enche nyina ho omonye fita so sikrema omonye fita san krawo bia no na bosan.